0: le plaisir. Pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5.
1: Mila ibe fande de vovo kewe le fia odi mila so kube fande de toji akpa bibe homia agbesi tonu be homia dotu e doziga agbevi trenu sesu bakudo alibe homeo ame ngwe abevi oku homi vovo kewe donu homi ya homi ya oso vile sisiri de bifon abia mevile mama Beatrice akosua akpa bibe Eleni agbesi tonu jiji etrongbe le wetu ya bende kewe ni buwan bende yebepe kata kuchiwe ya ton hohomi. Ola donu memeda wetu ya bende kewe ni buwan beso fiensi gaton le kuvya nekele ni wabe home home akpabi home ele hui pazo di lebegbe nyeji. Nya debe no dondon o ola yeji konsida wetu ya bende kewe ya sile kegwan Le kenga umi aula wa pedumi saba me mugia tali maria osiliadura le aduame li begbenyeji e yumi aula edi ame. Kwa sina we tri abenge kiwi asili kegwan so no kusuga wewe kufan ula yi ame jame yumi ube honho kudu choko mpote obi wawodili wabe hume hume kanale fembe do pya le do babana uhome